sikhuleka ngaphansi kwemhlaba. Siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni mvele iqala siyakhuleka. Siyakhothama kuzo izilwandle. Siyakhothama kuwe nomkhubulwane.